Metios kacawa, sukipong kacawa ska kor il sa kabra ka uasin kalumlah ka chaka. Kararam takas ta radio, pechik honchik programasyon. Kararar, kabal kasimal, uts kabat sin kay kacawa, kumlopi bin takas terlak awak kay uasin katpakay. Sin kay kakamik, Metios kacawa.